processions kan lo ninu inu yen awon idanileko kan lo ninu inu yen ti awon angeli ti oledumura da fun eni yen gba to nbo lati sin wa si body to fi ma wa si aye o di wi pe awon nkan kan ni won ti ko omo yen ni ibamu pelu nkan to fe wa je laye ba si se da orun ko la se da aye igba mi ni ha o ba ti bi ma ma ke ninu orun lohun ni awon irin ajo lohun o tutu gan ni o tutu won ba bi omo yen si America ibi to tutu ju ni gbogbo aye e le fi nkan to tutu laye iwe nkan to tutu ninu emi nigba ti omo yen ba wa saye lati mo yi pe registration pe ohun ti wa saye o ohun ti je eyan bo laarin igba ti iya yen gbe sinu opolopo ogun lo nsele ninu yen idi niyan to se je wi pe awa ta je baba gbodo jina si awon iya wa ton ba ti loyun ide se pe ajina si won ko nikan ni o a gbodo ma gba adura ki omo yen ko wa laye ko wa saye ni rowo rose papa pe kese pe ko ma sinu e nitori pe awon ogun kan wa ti won ja ni gbogbo period yen idi ni se pe eni ta bi ta gbe sinu ta bi ni gbogbo eyan ma so pe e ku ewo omo e ku ajaye e ku irin awon baba wa ton nimo won ma ki omo yen pe ku irin irin to rin wa saye kaabo it has been a long journey. It was a long journey, a very terrible journey. Awon kan o te make lati wa saye ri won ku si ojo ona ni awon mi won bi won loku ni awon mi won ti wound won ni won bi won ni abo ni awa ta je iya awa ta je obi a gbodo ko bi a se ngba adura gedegede e ma je ka fi adura sere tori pe opolopo ategun lo nfe opolopo awon kan lo wa ninu ogiri te ri opolopo awon kan na fi ara ogiri yen sele ori aja yin sele inu bi te gbomi sina fi sele a gbodo ma kun fun adura nitori pe aye ta wa yi aye ogun ni eni ba wo ku aye yi ja ohun lo wa waye Eja ki awon iya wa daadaa. Eja yin awon iya yi daadaa. Eje ka gbagbe pe kini won ti e se fun itoju wa ninu aye. Eje ka ko recognize kan ti mo so fun yi irin ajo ti won rin ton gbe won sinu a lot of things lo sele ninu ikun won. Won de gbe sinu. Iya mi o ti e ni le je nkan kan gba tomo yen ba si wa ninu. Iya mi o ma e ma ri o ma da bi wure ni o ma tu gbogbo run ori e kan ma ni e si gbogbo wig yen danu e se kini kan imi ma ma je kan na ni o je kan na titi o ma je wonu ika imi ma ma beto ni rai imi o ma ni e gbe rice wa e be we du sori rice o ma so orisirisi nkan lo ma wuje awon ko o they have half spirit and half human as at that put period of time so mo fe ke ba mi yin awon iya fepe ba mi pa awon iyale kile ma je oro amoran atata ti mo fi gori eto ni role yi in wa lo san sibi ti mo fe lo gangan ni role yi mo bo